na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: M. Agong, tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na! Mahalin ako nito eh!
0: Pundong yaw ka mga pasalim mo ah!
1: Iyo! Pirmina sa labong sala!
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin!
1: Pirmina sa labong sala!
0: Aw, dyan ka man nasasala sa pipe mong an?
1: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
2: Mas sa Bicolano o Agon!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
4: Tuhod! Siko, baywa,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na!
6: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
6: todo ang papremyo.
8: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
8: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
9: Reliving your memories.
10: I can see the pain living in your eyes.
9: And the songs that made you smile.
10: No, I can't.
9: And the feelings you won't let go.
10: We've only just begun.
9: Uragon Retro Morning.

Double 9.7 Orago na niya. It's 8:52 in the morning. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Uy, para sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Uy, batiin ko ang mga Baskarenos, lalong-lalo na sa aming kapitbahay na napakalakas ng monitor, kinacha dite. And magandang morning. Hello dyan kay Kaylee and kay Ate Jonah. Magandang morning. At syempre sa lahat ng mga Baskarenos, lalong-lalo na sa aming mga barangay officials, SK officials, Barangay Tanod, BHW. Yeah, so today is a holiday, mga ka-Oragon. Sana all. Sana all holiday. Double pay. Double pay yun, mga ka-Oragon. Double pay. With a V and with a F. Yeah, so para sa mga guru greetings, sige na push na send na sa amin number na 0961-355-6393. Here's Heal the World. Uy, kailangan natin tong kantang to, mga ka-Oragon. Stay tuned din only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
5: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

89.7, ora ko na niya, it's exactly 9:15 in the morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Retro Morning. Yes, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-pakinigya dyan sa Maroroy Daraga. Hello dyan sa Astillero Family, Makiniana Family, Abahamundi Family, and sa lahat-lahat ng ating mga manong chupers on the road, mga tricy drivers, pa-jack drivers, sa lahat-lahat po, hello po and magandang morning sa inyong lahat. So, isamahan niyo ako till 11, ha? And here's Having You Near Me by Air Supply. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Kurag!

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: FM 101.9, orago na niya, it's exactly 35 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. God Gave Me You by Brian White. Yes, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners na nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Biyernes.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy holiday! Maka-oragon. Uy, dyan lamang kayo ha. Huwag na huwag aalisin. Huwag na huwag magdilipat dahil makakasama nyo pa ako till 11. So, dyan lamang kayo guys. Here's Dreaming of You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Dok, ako tabi sa pasyente ninyo ka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Nata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Dok, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolado o Ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, anong yes, pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunit yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. So far.
8: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

99.7 Orago na Nails. There you have it, with a smile by Eraser Heads. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Happy birthday once again and happy anniversary sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary sa ngayong araw ng Biyernes. Uy, akalain yun Biyernes pa lang naman pala ngayon. Tapos na naman ang Linggo. Ano na ba? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Yowza, para pa din sa inyong mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Batiin ko mga taga-dita Legaspi. Hello sa inyo dyan. At eto, good AM Tabi Ma'am. Nagdadangog Tabi kami didi sa Anislag Banyadero relocation. Rodriguez family. Uy, magandang morning dyan sa Rodriguez family ha. Sa mga naghahanap din ng textmate na lalaki, eto guys, naghahanap daw siya ng textmate girl lang po. Boarding daw 17 to 25. Mabait at walang asawa. Text nyo na si 0950-661-3876. Go na kayo dyan guys. Huwag na kayo magpapatumpik-tumpik pa at isan nyo na ang inyong mga pagbate. Anyhow, sa mga taga-barangay Tula-Tula Legaspi, hello po sa inyong lahat. Sa mga taga-Albay, magandang hapon, magandang morning. Nabigla, hapon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama si Ligaya here sa Parokya Gitara. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Masira mo ba kayong pigluluto mo, Agum? Salamat, na-appreciate mo. Halat ka, may nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Kaya man pala.
1: Basta Bicolano o Agum!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

panoong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7, orago na niya sa 17 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. All my life I've waited. Ganun. Uy, hello sa lahat ng ating mga certified listeners. Merong mga parts ng Bicol ang brownout. Sabi nga nila, what's new? Ano bang bago? Yan, kailan kaya natin malalaman kung ilan yung singil sa kuryente, mga ka-orago? Talagang sasakit yung ulo na naman siguro natin kasi tataas na naman yung presyo ng petrolyo, tataas yung presyo ng kuryente. Lahat na lang nagmamahal, ikaw na lang ang hindi. Manhid ka kasi. And yes, hello dyan sa Conde family ng Anislag, lalong-lalo na kay Mom si Arlene and sa aking former classmate na si Carlo Conde and sa kanyang minamahal at talaga namang magandang may bahay na si Madam Casey and sa kanilang dalawang supling. Magandang morning. Uy, dyan lamang kayo ha. Here's Let Her Go by Passenger. Stay tuned din only here on Big Double Line 9.7 Orag.

0: Hi! Pwede pong mag-apot?
1: Ano ka?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Morning of Line 90.7. Orago na nails, it's exactly 10:36 in the morning. Uy, kasama niyo pa rin walang iba si Ligaya at samahan niyo ako till 12 noon sa programang Oragon Power Hits and Oragon Retro Morning. Uy, hello, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. At nako, eto guys, LTO, inimpound na ang Porsche ni Derek Ramsey. Grabe naman, apakamahal. Tapos, i-impound lang mga ka-Oragon ng Land Transportation Office kasi naman nga, lumabag ito guys at nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey matapos itong makitang gumagamit ng hindi otorisadong license plate. Yan, ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao, personal niyang nakita ang luxury sports car sa EDSA na may plakang AJV0918. And sa investigasyon, lumabas sa si Ramsey ang registered owner ng sasakyan habang si Anthony Jude Violago, kaibigan ng aktor, ang nagmamaneho nang makita ito ng mga otoridad. Grabe, dahil lang sa pasikat ka, na wala ka namang Porsche, pero hindi mo meron, nanghiram ka lang tapos na-impound ka. And kaya guys, ano lang, lagi nyong tatandaan na okay naman maging mabait, magpahiram, pero talagang sa panahon ngayon napakahirap mga ka-Oragon. Anyway, sa lamang kayo, here's Basang-Basa sa Ulan by AGs. Manating nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: saan man nagtarangkaan?
1: Ay, baka man. I mean, iyo, makanos. Pero, susay nagtaram.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
2: Ang Ming's Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga alaala ng nakalipas.
5: Wala nang makilala ka, aking mahal.
4: Kay sarap balik-balikan.
6: Bakit ngayon ka lang?
4: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
6: Love me like you tell me.
4: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

Hey, Big Double High 90.7. Orago na niya so 4 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you sa pagtutok sa aming programa. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. And of course, more great songs are coming your way. Kasama pa rin walang iba kundi si Lady L till 12 noon. So here's Beanie, Zero Pressure. Huwag kayong mapipressure sa buhay, guys. Just go with the flow. Keep it right here only here on Big Double High 90.7. What happened?

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Let's do the Lato Lato Dance.
1: 99.7 Orago na Nails, there have it, DJ Eugen Remix, Lato Lato Dance. Uy, hello sa mga mahilig maglato-lato. Uy, shout out sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, closing na pala agad sa 23 ng Ibalong Festival. Apakabilis naman yun. Parang kailan lang. Pero in all fairness, thank you to Mayor Hisham Ismail. Talaga namang perfect na perfect. Maraming ganap ang ating Ibalong Festival. And of course, sa lahat ng mga bumubuo ng Ibalong Festival, shout out po sa inyong lahat. Uy, mapapakinggan pala ang December Avenue and ang I Belong to the Zoo sa Sunday, sa closing. Pak na pak naman ha. So anyways, inlabang kayo, just sit back, relax, and here's Baby Dolls. Ooh la la baby, stay tuned in only here on

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta pikulado o ragol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol, Subang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin sa present blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
1: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

90.7 Oragon and Yells. It's exactly 11:33 on the clock. Uy, ano lang guys ha, paalala lang sa ating mga manong chupers on the road. Yan, yung iba kasi guys, bigla-bigla lang pumaparada sa gitna. Na yan, nagbababa ng pasahero na talagang ipinagbabawal na teknik yun guys. Dapat huwag kayong ganun. Alam yung may mga nasa likod kayong mga motor, ibang sasakyan, tapos bigla kayong ano guys, titigil sa gitna tapos may bababa. Sana all. Kasi naman meron naman din mga pasahero na kapag pumara, akala mo naman automatic. Yung ibang driver nagagalit din kasi pag pumara sila, gusto nila tigil agad yung jeep. Pwede bang ano man, tumabi na muna. Yung kahapon lang, yung matanda, nagalit pa. Ang layo na raw ng bababaan niya. Pasalamat nga tayo dito guys sa Bicol kasi kahit saan, pwede kang bumaba. Pero kung sa Maynila ka, hindi ka pwede dun. Kasi talagang hindi ka pwedeng bumaba basta-basta. Meron talagang babaan dun guys. Kahit pa yung opisina mo ay along the road. Pero bawal kang bumaba. Dun ka bababa sa talagang babaan ng mga bus. Lahat-lahat na guys. Meron talaga silang nakatokang babaan. Sa atin, door-to-door eh. Door-to-door ang peg. So, paalala lang ha. Luway-luway sana basta sigurado. Basta shoot, shoot na shoot sa banga. Yes, so dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's Lumalamig ang Gabi. Lumalamig na ba? Nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ora.

0: Magbulag na kita. Iyo, Rayman, basta i-wallet mo sa kuya 5 aki, ah. 5? Ano ka, boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Lagun.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing Sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

Kami na wala yung 90.7. Oraga na niya, it's 4 minutes before sumapit ang alas 12 ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananangalian sa mga oras na to. Enjoy your meals, mga ka-oraga. Yaws, ilaging ipagpasalamat na may pagkain ka sa

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta bigulado o ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Κάνει ο Κασανκά Καλωσούγα.
1: Κασανκά Ακ Καλωσούγα.
0: Εντζιμαρ Καμμόνια.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa at itong ating mga minamahal na mga suki. Good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning sa ating

0: Tatay, good morning. At syempre sa ating mga tito, mga tita, hindi pwedeng mawala ang ating mga lolo, mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Welcome sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag nating kalimutan ang mahuhusay mga dekalidad na produkto ng GMR Herbs Incorporated na matagal na po na nasa ating mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa inyong lugar. At ito po ay napakahusay na mga produkto para sa ating kalusugan. Kumusta po yung ating mga kasangga, ha? Yung ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Calabarzon area. Ingat po palagi at talaga namang laging maulan. Patapos na po ang buwang ito, ha? Dapat po ay tayo'y laging ligtas ang daming baha, ha? Sa Maynilaan ang ating nababalitaan. Kahit sa ang lugar may baha, mga parents kong minamahal, kaya mag-ingat po tayo, ha? Calabarzon area, Mimarupa, good morning. Alam niyo itong lugar po ng Mimarupa, lalo tigit sa bahagi ito ng Mindoro Province, ha? Kumusta po tayong lahat? Dapat kayo'y laging ligtas, mga parents kong minamahal. Itong lugar ng Oriental at Occidental Mindoro. At yun naman ang ating hangarin sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan. Ano po? Siyempre sa lugar pong ito ng Marinduque Province, kumusta na po mga taga-Marinduque? Kumusta na itong ating laging nagme-message si Kasanggang Nuli Lugdat? Sino pa? Marami po. Marami tayong tagapakinig dito sa bahagi pong ito ng Buwak, Marinduque at itong lugar ng Santa Cruz. Kumusta naman ang mga taga Santa Cruz? Yung Santa Cruz po ito ay sa bahagi pong ito ng Marinduque Province at nariyan po naman yung ating distributor na si Canelo Pizarra. Good morning. Good morning sa atin lahat dyan sa bahaging yan ng Marinduque Province, Santa Cruz, itong lugar ng Buwak, itong lugar ng Buenavista, Torrijos, itong lugar ng Mungpong, at ito pong lugar ng Balanacan. Maraming salamat po sa mga taga Marinduque Province, ha? Talaga namang nakakatuwa po sapagkat ang ating produkto, ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay numero unong tinatangkilik ng mga taga Marinduque Province. Marami pong salamat at gusto po namin kayo'y maging malusog. Yan. At itong lugar, kahit po medyo malayo, ang Romblon Province, yan po'y tinatawid ng ating mga tao para lang po hindi maubusan, para hindi mawalan ng dekalidad at mabibisa ang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kahit sabi nga'y masama ang panahon, yan po ay pinupuntahan po mga parents kong minamahal. Hindi po pinababayaan ng GMR Herbs Incorporated ang mga taga Romblon Province, ha? Lalo po yung mga taga Udyungan, itong mga taga Tablas, ano? Itong mga taga Romblon, at syempre itong ating mga kababayan, mga kasangga, dito po naman sa bahaging ito ng Luok, ha? Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? At sa mga taga Palawan, good morning! Ang ating pong produkto dito po sa Palawan ay nasa lahat ng sangay ng TGP or TGP The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal, ha? TGP Pharmacy na po yan, mga kasangga. Kaya available po yan sa lahat ng mga drugstore, pharmacy, grocery sa ating lugar ng Palawan. Yan po mga parents kong minamahal. Marami pong salamat, ha? At kumustahin natin ang mga kababayan natin nakikinig sa bahaging ito ng lungsod ng Lucena, Quezon Province. Good morning, ha? Maging sa 1st District, 2nd District, 4th District, 3rd District. Yan, kabaligtad na. Kaya itong ating mga kababayan sa Quezon Province ay sadya namang number one ng ating mga produkto po dito. hindi matatawaran sa pagiging numero uno ang ating produktong Kaping My Herbs at mga kapsula po, mga parents kong minamahal. Mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mahuhusay mga mabibisang produkto na nariyan po sa inyong mga tindahan. Ano po? At sa mga taga lugar po ng Alabat Island, yan. Yung island po ng Alabat, binubuo po yan ng Perez Quezon, Alabat Quezon at Quezon Quezon. Pero naalala ko yung lugar ng Cagbaliti, hani. Ang Cagbaliti ay nariyan po sa may dulong bahagi ng Mauban, Quezon. Opo, nariyan po yan, ha. Diyan po dumaraan kami kapag napunta sa Cagbaliti, mga parents kong minamahal, ano. Kaya maraming salamat po sa mga taga Cagbaliti. Magandang lugar ang Cagbaliti, talagang napakalinis pang lugar niyan, mga parents kong minamahal. Doon kayo maligo, doon kayo magpiknik at napakaganda po diyan. At good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kasangga natin dito sa bahagi ng Atimunan, Quezon. Yan. Kumusta na po mga taga-Atimunan? Kayo po ba'y nakikinig sa ating programa? Kayo po'y mag-message sa akin 0918 2777888, 0933 214 5288, mga parents ko, ha. Mag-message sa mga taga-Atimunan, Quezon. At nang malaman po natin kung kayo po ay nakikinig dito sa himpilang ito ng Atimunan, Quezon. Ano po? Marami pong salamat, ha, sa mga taga Plaridel, mga taga Gumaca, mga taga Lopez, Kalawag, Tagkawayan. Yan po, may mga radyo po dito, mga kasangga, no? Kaya marami po salamat sa inyo, sa mga tulong nyo. At nananatili po tayong mahusay ang produkto ito po sa mga pinagdadalhan po, mga parents kong minamahal. Ano, kaya maraming salamat po, ha. At kami po'y tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapakilala ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito po sa Kamaynilaan, mga kasangga. Alam naman nating nasa South Star Drugstore, nasa TGP The Generics Pharmacy hanggang sa bahagi ng Kalakhang North Luzon, Central Luzon, yung ating produkto po ay available po yan, mga kasangga, ano? Kaya hindi po tayo maubusan, ano? Nasa Shopee, nasa Lazada rin po yan, mga kasangga, ano? Kaya maraming pong salamat sa inyo, mga parents kong minamahal, ano? At yun po, at good morning sa mga taga Metro Manila. Mag-ingat po palagi, ha? Talagang balitang balita po na maraming nagaganap na baha sa ating lugar. Mag-ingat po tayo, ha. Kailangang lagi tayong ligtas, mga parents kong minamahal. Ang programa po natin ay napapakinggan sa napakaraming radio dito sa ating bansang Pilipinas. Ano po? At yan po ay pwede ring mapakinggan, mga parents kong minamahal, ang programa Kasanggat Kalusugan. 24 hours po yan sa radioph.com, mga parents kong minamahal, ha. Hanapin lamang natin sa Google Play Store ang radioph.com, mga parents kong minamahal, ano. At yan po naman ilalive din ang ating kasanggang Hernan Uribe sa ating FB Live. Ulitin ko po yung ating numero 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming po salamat. At sa mga nagmimensahe, maraming pong salamat. At nawa po kayo ay maging malusog. So tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang and Jumar Camoyas.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Yung kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang programa pong ito ay para sa inyo, hatid ng GMR Herbs Incorporated. Mga produktong de kalidad ang ating laging pinag-uusapan dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Oy, good morning sa mga Rotarians, ha? Nakikinig yung ating mga Rotarians sa ating programa. Maraming salamat, ha. Sila raw po'y nakikinig sa umaga, napapakinggan ang ating programa. Sila po ay mga suki ng ating mga produkto. Maraming salamat sa mga Rotarians, ha. Buong distrito, ha, dito sa bahagi ng District 3820. Ibig sabihin, ito po ang lugar ng Area 1 hanggang Area 4. Diyan po naman sa bahagi ng Masbate Province. Good morning sa mga taga Bicol Region. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong aga, mga parents kong minamahal. Dito po sa ating mga kababayang Bicolano at Bicolana na talaga namang mahal na mahal nila ang ating mga produkto. Talagang ito'y kanilang tinatangkilik at ito na yung kanilang kinakape, lalo po yung Markape, ha. Simula po noong 2011 hanggang sa ngayon, sila po ay nakamarkape na at nakamarchoko pa. Kaya maraming salamat sa ating mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo, ha. At mahal na mahal kayo ng ating programa Kasanggat Kalusugan, mga taga Bicol. Ano po, thank you po na marami, ha. At syempre sa ating mga parents, alin nyo, napakarami pong Rotarians dyan, ha, sa may Kabicolan. Ano po, kaya salamat po, ha. Ito nga po sa bahagi ng Quezon Province, lalo po sa bahagi ito ng Lucena City, abay napakarami pong Rotary Club dito. Ano po, tayo po isa sa napasali po dito sa may isang Rotary Club na ang pangalan po ay Rotary Club of Lucena South. Nakikinig yung aking mga bro. Ano? Salamat sa inyo, ha. At naway kayo'y laging mag-ingat sa inyong mga pupuntahan. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyo. At alam ko pong lagi kayong sumusubaybay sa ating programa. Sobrang napaka-busy po namin sa Rotary, mga parents kong minamahal. Ano? At kami po kasi yung tinatawag na service above self, ano? Kami po'y naglilingkod sa mga nangangailangan. Kaya mayroon po'y tinatawag tayong Rotary International, ano? Kaya dito po sa ating lugar, sa Zone 10A, ay di siyempre mga parents kong minamahal, narito po ang iba't ibang klaseng samahan, ha, ng Rotary. Marami po yan, mga kasangga, ano? Marami po ang Rotary Club, mga parents kong minamahal, ano? Dito po yan sa ating Rotary International District 3820, mga parents kong minamahal, ano po? Salamat po, ha? At nawa po kayo'y maging malusog, mga suki kong minamahal. So good morning sa ating lahat at maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Ano po? At yung ating mga produkto, yan po'y available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Napakahusay na mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Nariyan po yung kaping masarap. Ano? Ang kaping Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix na ini-endorso ni Ian Veneracion. Yan pong ang sarap ng natural, ha? Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Then meron tayong talaga namang hindi hinihiwatan. Ito po'y pinag-aagawan ngayon ang ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Maraming salamat po. At ito po ay talagang tinatangkilik pinag-aagawan ng mga taga Bicol Region sapagkat nakitaan po nila na mahusay po yung ating Marcafe with Brown Rice Extract, mga parents kong minamahal. Ano? Napakahusay na produktong kape. Then meron tayong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Ring sa mga kasangga nating mahilig sa inuming sokolate. Oh, napakagaling po ng ating Mark Choco. Ano po? Yan po ay available po sa inyong mga lugar. Drugstore, pharmacy, grocery, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay napakagaling na klaseng inuming tsokolate. Mura na, healthy pa, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating isa pang produkto, ito pong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Ano? Ang inuming purong prutas. Kaya tinawag na extract ang mga fruits na pinagsama-sama sa pamagitan ng powdered form sa isang sachet, pwede natin timplahin anytime, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang mga health benefits niya. Ano po? Then meron tayong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Yan po yung sabi nga kapag tayo kulang sa mga kinakain natin, kulang sa sustansya, mag-take kayo ng ating Mark Capsule at pwedeng makatulong yun sa inyong karamdaman. Ano? Pwedeng mapalakas ang ating resistensya, ang ating immune system, kaya nalalabanan natin ang sakit, biglang mawawala ang sakit. Sapagkat nasa magandang kondisyon na po yung ating katawan sa pagitan ng isang uring food supplement, yan ang nga pong nagkakaubusan lagi ang ating produktong Mark Capsule. Kaya pasensya na po kayo pag kayo naubusan, sapagkat yung iba box-box ang binibili, sapagkat mura po ang ating Mark Capsule, sapagkat hindi na nagpatubo ang company dyan. Dahil unang-una, ang binabawi lang po diyan yung nagastos sa pagkapagawa. Pero nakakabawi tayo sa markup yung mga parents ko. Ano? Kaya ang hangarin lang ng company ay kayo po ay maka-avail ng kapsula na abot ng ating bulsa o kaya ng ating bulsa. Actually, 25 per kapsul yan. Pero magkano ang binibili nyo? Magkano bili nyo? Ha? 12.50. Mga parents kong minamahal. Kung maging 15 man yan, ay mura pa rin mga parents ko. Sapagkat ang totoong produktong Mark Capsule, ang nagkakahalaga po yan ng 25 pesos per capsule. Ano? Sapagkat magandang klase po, hindi ordinaryong kapsula lamang yan mga kasangga. Kaya sorte po natin. Kaya yun po naman yung aming pangungunbinsi sa inyo na antangkilikin natin yung mahusay na kapsula ng GMR Herbs Incorporated. Gusto nyo, pag-aralan ninyo mabuti. Mga parents kong minamahal, bago kayo bumili, pag-aralan nyo, maniwala kayo. Makikita nyo sa Mark Capsule ang iba't ibang klaseng mahusay na mga herbal extract na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yan po ay pinag-aralan bago po binuo ang isang kapsula. Pinag-aralan po ang mga ingredients, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ang ganda ng feedback ng ating Mark Capsule. Ha? Kaya maraming salamat sa mga bumibili ng Mark Capsule. Isabay natin yan sa Mark Capsule. Ano? Then, yung vitamin C natin, baka malimutan natin ha, yung vitamin C natin, sadya namang common ang vitamin C. May zinc po yan ha. Yung Mark C, vitamin C plus zinc. Dapat yan ay huwag natin kaligtaan. Kailangan natin matumarang ganyan sapagat yan ay kailangan ng ating katawan. So, balik po tayo mga parents ko. Ano? Yung pong ating produkto ay tuloy-tuloy po yung supply natin. Ano po? Yung ating tinatawag na Mark Stevia.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: Yung Mark Stevia po yan, yan po ay alternative sweetener. Ano po? Yan po ay napaka-natural na klaseng halamang in-extract para makapag-produce po tayo ng pangtamis sa mga inumin at sa mga pagkain. Ano po? Yan po ay low calorie, mga parents kong minamahal. Ginawa po yan sa pamagitan ng in-extract na dahong stevia. Yan po ay talagang inirekomenda na sugar substitute para po sa mga taong diabetic, sa ating mga pasyente. Ano po? At ito ay maraming natutulungang mga tao na maisaayos ang kanilang blood sugar level, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ang mangyayari dito, yung mga pantamis nyo na nasa ibabaw ng inyong kainan sa table, ay iwasan na po natin. Ang gawin po natin, bumili tayo ng Mark Stevia, mga parents kong minamahal. Alam naman natin ang Mark Stevia ay napakahusay sapagkat yan po ay napakagaling makatulong bilang isa ring food supplement, at pwede po nating itamis yan sa mga inumin natin sa umaga. Halimbawa, nagtitimpla ka ng salabat, pwede natin gamitin pampalasa yan. Nagsisilbing food supplement po yan. Kung kayo'y may nilaga na gusto nyong lagyan ng lasa, ang gamitin po ninyo itong Mark Stevia. Ano po? Pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Ano? Maganda po kasi itong ating stevia, itong klaseng pampatamis sa mga inumin at pagkain. Ito po ay hindi sa ating bansa nang galing, kundi sa Paraguay, Brazil. Ito po ay talagang matagal na pong ginagamit ng mga tao dito bilang traditional sweetener, pangtamis sa mga tsaa. Pwede po yan, mga parents ko, ha? At kagandahan po, mga kasangga nating nakikinig, ang stevia po ay ginagamit na ng karamihan sapagkat natuklasan na po nila eh. Kaya nga po hindi nawawala sa market itong Mark Stevia, sapagkat hindi natin hahayaang yung ating mga parents ay hayaan na lang magtamis ng mga sugar na nabibili natin sa palengke, mga nabibili natin kung saan saan grocery. Pero alam naman nating nakaka-trigger na po ng inyong blood sugar. Adi sana'y maiwasan na lang po natin. Ano? Ang gawin po natin, mga parents ko, ay gumamit tayo ng mahusay na Mark Stevia. Yan po na may available sa lahat ng drugstore dito sa ating bansang Pilipinas, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya maraming pong salamat sa inyo. At yun po ang isa nating produktong pinagmamalaki, ang ating produktong Mark Stevia Food Supplement, ang pangtamis sa mga inumin at pagkain na wala kayong alalahanin. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating lahat, mga kasangga. Pilihin po natin ang produktong Mark Stevia dyan sa inyong mga tindahang malapit sa inyong lugar. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y maging malusog sa mga tinatangkilig po nating produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ako po'y babati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo'y gumaling. Idalangin natin sa poong lumikhang ating karamdaman, tiyak tayo po'y gagaling. Maraming salamat po. At sa bahaging technical, digang salamat. Maraming salamat po. At sa FB Live, nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Alvin Enriquez. At siyempre naman sa ating mga research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Tayo po ay pwede rin mapakinggan ang programa Kasanggat Kalusugan 24 oras. Ito po naman sa radioph.com. Ito po pwede nating makita, ma-download sa Google Play Store ang radioph.com, mga parents kong minamahal. Ano? Maraming salamat. At ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta pikulado o rago.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalaya and bar.
2: Hello, mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
4: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita kids po tayo.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: then itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa Imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing po, salamat sa Imo.
2: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names mo na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun. The most memorable.

0: Darling, ano ta hanggang sa nunya? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta bigulado o ragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: favorable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
2: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Signe, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
2: Manyay.
1: Okay na?
2: Okay.
1: Wala na?
2: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
2: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iyo.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

0: Ma, nag tutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan na sin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Your perfect music choice.
14: Oh no.
13: All coming up.
15: Oh yeah.
13: Right here.
14: Really?
13: Right now.
15: Oh yeah.
13: On Uragon sa Hapon.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this
4: feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
4: God gave me
0: Uron, Uragun, Express.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano ang ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo? Phone ako kaya sa dayo ka?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Serbisyong totoo. Tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
7: I had it all, but I let it slip away.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: So, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
0: You want it.

0: basta pikulado o ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Amin sa mga center pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa mga center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
5: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Hello, Mommy. Anong pangalan mo?
6: Shirley Abillada.
0: Taga saan ka po?
6: Manalisi po ko. Napunta po ako dito kasi po, noong napunta po ako sa sanitarium. Pero po talagang, yung gamot ko, parang sabi ko, wala pipik sa akin. Tapos, pinakikinga kita doon sa radyo kung maliit. Sabi ko, itry ko kaya to. Sabi ko, sana ko. Samahan mo ka po ako doon sa Naga. Pumupunta ka tayo sa clinic ni Ninin. Sabi ko, gano'n. Sige, Mama. Tapos na ito, pumunta po ako dito sa iyo.
0: Ba't anong nararamdaman mo?
6: Ano po, yung madalya akong mapagod talaga.
0: Hinihingal ka na agad?
6: Hinihingal po ako.
0: Ilang minutes ka lang nagsisigid?
6: Nag-ano lang po ako, hindi pa ako nagwawali sa bahay. Yung nagkikilos lang po para magluto.
0: Naglalakad-lakad ka lang.
6: Naglalakad-lakad lang. Tapos
0: hinihingal ka na?
6: Oo, tapos palagi ako may katabi.

0: Ano nga?
1: Buti nakapunta ka na dito.
0: Pumunta ako dito. Pero talagang pinakinggan ko sa radyo yung mga pinag-explain mo, tapos yung mga supplement mo. Sabi ko, try ko daw talaga yan. Sabi ko,
1: effective
0: ayoko pang mamatay. Gusto ko mabuhay.
1: Effective.
2: Nakasimba na.
1: Nakasimba ka na? Oh, bakit dati hindi ka na nakakalakad papuntang simbahan?
0: Hindi. Sabi ko sa anak ko. Sabi ko doon sa anak kong lalaki mo to. Sabi ko, sir, hindi ako lalakad. Iakon muna ko dyan. Sabi ko. Parang pag naglakad ako, konti lang. Oh. Pero ngayon, nababa na ko na sa kalsada. Paho na ako na uwi sa bahay. Dire-diretso.
1: Wow. Bumalik na yung dati mong sigla.
0: Opo.
1: Magaling ka na. No? Opo. Sige, basta sundin mo lang yung mga bawal. Huwag kainin.
0: Opo.
3: Handa ka na ba para sa ating mental exercise? Makinig ka ng mabuti sa bugtong ko para sa araw na ito. Dalawang kuweba, laging mahalumigmig. Pinapapasok ang hangin para ang buhay ay pumagaspas, pero kung napuno ng itim na usok, ang hininga ay tiyak na magkakapos. Ano ang sagot? Siyempre ang ating lungs. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta paghinga. Pag-uusapan natin ang lung cancer. Hindi ito biro, inaanak. Kailangan nating gamitin ang ating sound mind, sound body, at question everything mentality dahil maraming maling akala sa sakit na ito. Dati noong 1800s, ang lung cancer ay tinuturing na extremely rare disease. Halos walang doctor ang nakakakita nito sa kanilang buong career. Pero tingnan mo ngayon, ito na ang leading cause ng cancer-related deaths sa buong mundo. Bakit? Dahil sa industrial flood na nakapaligid sa atin. Hindi lang ito tungkol sa paninigarilyo. Ito ay tungkol sa carcinogenesis o ang proseso kung saan ang normal cells ay nagiging maligna. Sa biochemistry level, nagsisimula ito sa DNA damage. Ang ating mga cells ay may tinatawag na proto-oncogenes na nabuo sa cell na lumago at tumor suppressor genes na napapatigas sa paglabo. Kapag ang mga genes na ito ay na-damage ng toxins sa free radicals, nawawala ang control. Ang resulta, uncontrolled cell proliferation. Dito na papasok ang oxidative stress at systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay puno ng anti-nutrients at seed oils, ang cellular integrity mo ay humihina. Mas madaling ma-mutate ang DNA kapag ang metabolism ay sira. Dapat mong tandaan, inaanak, na ang lung cancer ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang systemic failure. Ang lungs natin ay ang main interface sa environment. Lahat ng nilalanghap mo, mula sa pollution hanggang sa volatile organic compounds sa bahay, ay direktang tumatama sa iyong alveoli. Kung wala kang sapat na antioxidants at ang immune system mo ay pagod na sa kakaprocess ng basura, magsisimula na ang malignancy. Huwag kang kampante dahil lang hindi ka umuubo. Ang lung cancer ay tinatawag na silent killer dahil ang lungs mismo ay walang pain receptors. Mararamdaman mo lang ang sakit kapag kumalat na ito sa pleura o sa lining ng iyong dibdib. Gagamitin natin ang self-reliance para i-audit ang iyong sarili. Narito ang early symptoms, ang mga pasaling na katawan. 1. Persistent cough. Hindi ito yung ubo na nawawala sa loob ng isang linggo. Ito ay ubo na tumatagal ng 3 linggo pataas. Ang tawag dito ay chronic non-productive cough. Minsan, nagbabago ang tunog ng ubo mo. Kung dati ay malalim, ngayon ay parang may bara. 2. Shortness of breath or dyspnea. Napapansin mo ba na mabilis ka nang mapagod kahit umakyat ka lang sa hagdan? Ang tumor ay pwedeng humaharang sa iyong airways. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng pleural effusion o tubig sa bata. 3. Hoarseness or dysphonia. Kung ang boses mo ay nagiging pause ng walang dahilan, baka naipit na ng tumor our current laryngeal nerve. Huwag mong isisobrang kanta sa video, okay. I-check ang metabolism at physical changes. 4. Chest pain. Mararamdaman mo ito kapag humihinga ka ng malalim, tumatawa o umubo. Ang tawag dito ay localized thoracic pain. Ibig sabihin, ang lesion ay posibleng malapit na sa chest wall. 5. Unexplained weight loss. Itong pinaka-red flag. Kapag ang katawan mo ay biglang bumagsak ang timbang ng hindi ka naman nagda-diet, may hypermetabolic state na nangyayari. Ang mga cancer cells ay nagnanakaw ng nutrient mula sa iyong muscles. Ang tawag dyan ay cachexia.

0: ka naman ng late symptoms, ang paniningil ng sakit. Kapag ang cancer nagiging metastatic, ibig sabihin kumalat na ito sa ibang organs. Dito na nagiging critical ang sitwasyon. Bone pain. Karaniwang kumakalat ang lung cancer sa ribs o spine. Ang sakit ay mas matindi sa gabi o kapag gumagalaw ka. Ito ay dahil sa osteolytic lesions. Neurological changes. Kung ang cancer ay umabot sa utak, magkakaroon ka ng seizures, headaches, o kaya ay pagkailo. Naapekto na ang blood-brain barrier. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata. Ibig sabihin, ang metastasis ay nasa liver na. Lungs. Pagbukol sa dieg o sa taas ng collarbone, ang lymphatic system mo ay sinusubukang i-filter ang malignant cells pero hindi na kinakaya. Ano bang root causes? Bakit nga ba nagkakaroon nito? Kailangan natin i-audit ang flood o ang mga forces na sumisira sa ating kalusugan. Sabi nga natin, question everything. Hindi nang sigarilyo ang kalaban dito. 1. Carcinogen exposure. Siyempre, ang tobacco smoke ang number 1. Mayroon itong mahigit 7,000 chemicals at 77 ito ay confirmed na carcinogens. Pero paano ang mga non-smokers? Nandiyan ang radon gas. Ito isang colorless, odorless gas na galing sa lupa at mumapasok sa mga bahay. Sa geology ng paligid natin, baka hindi mo alam na nalalanghap mo na ito. Isama mo pa ang asbestos, arsenic at diesel exhaust. Ito ang mga industrial toxins na hindi mo nakikita pero sumisira sa iyong bronchial epithelium. 2. Chronic inflammation at diet. Dito tayo mag-focus sa avoid nutrients. Ang pagkain ng maraming seed oils, canola, corn, vegetable oil, at processed sugars ay nagdudulot ng chronic systemic inflammation. Kapag ang mga cells mo ay laging on fire, dahil sa inflammation, mas mataas ang chance ng genomic instability. Ang mga lectins at iba pang plant-based toxins ay pwedeng mag-trigger ng autoimmune responses na nagpapahina sa iyong immune surveillance. Kung ang immune system mo ay busy sa pag-apula ng apoy sa bituka mo dahil sa maling kinakain, hindi na ito mapapansin ang pagtubo ng cancer cells sa lungs mo. 3. Genetics at epigenetics. May tinatawag tayong genetic predisposition. Pero tandaan mo, inaanak, genes load the gun, but lifestyle pull the triggers. Ang epigenetics ay tungkol sa kung paano na-express ang genes mo base sa environment mo. Kung ang pamilya mo ay may history ng lung issues, kailangan mong doblehin ang iyong self-reliance. Kailangan ng sound mind body para masiguro na ang iyong DNA repair mechanisms ay laging nasa peak performance. 4. Air quality at environment. Huwag nating kalimutan ang particulate matter, PM2.5. Ito yung mga sobrang maliliit na dumi sa hangin na kayang pumasok hanggang sa pinakailalim ng iyong lungs at dumiretso sa iyong bloodstream. Ang industrial pollution at usok mula sa pagsusunog ay bahagi ng flood na dapat nating iwasan o labanan sa pamamagitan ng papapalagas ng ating sariling system. Inaanak, ang pag-unawa sa lung cancer ay parang pag-audit sa isang factory. Kung ang input, hangin at pagkain ay madumi, at ang maintenance, rest at nutrients ay kulang, tiyak na magkakaroon ng breakdown ang machinery. Ang lung cancer ay ang ultimate breakdown ng respiratory machinery. Gagamit tayo ng data-driven rigor. Ang survival rate ng lung cancer ay nakadepende sa early detection. Pero mas mahinam ang prevention. Kailangan natin i-optimize ang ating biological system. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor 1 ng sobra-sobra dahil ang hyperinsulinemia ay pwedeng mag-fuel sa paglago ng cancer cells. Ang cancer ay mahilig sa asukad. Ito ang kanilang primary fuel source sa pamamagitan ng anaerobic glycolysis. Kailangan mo maging matatag. Sabi nga sa ating commandment, without the capacity for violence, you are helpless. Ang violence na ito ay hindi lang physical, kundi ang agresibong pag-aalaga sa sarili at ang paglaban sa mga maling impormasyon at masasamang habits. Stand tall, see the flag. Huwag kang basta sumunod sa sinasabi ng commercial. Suriin ang bawat label. Alamin ang biochemical effect ng bawat iniinom mo. Dito sa Niswala Center, naniniwala tayo na ang 1 is none, 2 is 1. hindi sapat na umiwas ka lang sa usok. Dapat ay pinapalakas mo rin ang iyong internal defense gamit ang tamang nutrients na makukuha sa mga produkto natin tulad ng Ninis Kape o Ninis Juice. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mo munang tandaan ang lahat ng symptoms at causes na tinalakay natin. Ang lung cancer ay sumusulpot ng overweight. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng cellular abuse at environmental toxins. Sa susunod nating bahagi, tatalakay natin kung paano ang ating products database ay pwedeng makatulong sa pag-maintain ng iyong respiratory health at kung paano natin lalabanan ang inflammation sa loob ng iyong katawan. Sigurado rin mong nasa kondisyon ng iyong isip, inaanak. Dahil sa laban na ito, ang kalaman mo ang iyong pinakamatibay na sandata. Huwag kang padala sa superstition o sa mga sabi-sabi lang. Laging hanapin ang proven data. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninis Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninis Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano ang nararamdaman
3: yung
2: mo?
3: Yung mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
3: Hindi po. Nahihilo ko ako palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
3: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
2: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
3: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
3: Hindi na po. Namulat na po ako.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
3: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
3: Salamat na.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ninis Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ninis Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ninis Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Nin.
2: Lumiit ba talaga siya?
6: Okay.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
2: Naging normal na dahil sa Ninis Fit and Beauty.
1: Ang mismo na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
7: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
7: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
7: Sige,
1: apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
7: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
7: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, wow! Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ano pangaral mo?
8: Edwin po. Ang pipagulong mo kayo di, ano, mata.
1: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
8: Katarata po.
1: Muya ka-operahan?
8: Yun po.
1: Hindi ka nagpa-opera?
8: Dati pag hindi ito, malabuo ng parang yung alapaap.
1: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawara na sa alapaap?
8: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
1: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ning's Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hello! Anong yes. Pangalan mo?
10: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pag-bloated ako, then nagsali talaga sa part.
1: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano kalaki?
11: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Pukni, parang may lalabas. So, may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
11: Oo, puyusos na siya.
1: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
12: Isidirio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
12: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
12: Yun na.
1: Ano dati ako. Ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
12: Sa puso.
1: Sa ano pa?
12: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
12: Iyo po. Narahay ako.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday, 1 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Hi, Madam.
14: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
13: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
14: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
13: Day ka nabiganaan magkaon?
14: Maski ang pagkaturo po, med. Marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Nien's Wellness Center. Okay. 2 months pala, nakamati na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: So, ano pangalan mo?
17: Dr. Royo po.
16: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
17: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
16: Dati, kinakapos ka na?
17: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
16: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
18: Septina.
16: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
18: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
16: Noon, ilan na ang BP mo?
18: Ay, mag-160 ako.
16: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
18: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
16: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
18: Wala na.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
19: Hi, Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
20: dugo.
19: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nanak, wala na po yung sakit.
20: Wala na yung?
19: Yung bukol.
20: Bukol? Umpo. Tapos yung kape?
19: Umpo.
20: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe?
19: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
20: Yan lang ang iniinom mo?
21: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
24: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
25: Love this.
24: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
25: Kasi po, yung mata ko.
24: Malabo?
25: Malabo.
24: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
25: Medyo malinis
24: na. Malinaw-linaw na?
25: Malinaw-linaw
24: ng konti. Nakakakita ka na ng konti?
25: Oo.
24: Oo. So, maganda ang ice ba?
25: Maganda yung ice ba.
21: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
24: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
26: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi ko makati.
24: Makati na maaratiit.
26: Maduman talaga ako kay mamins na mapa-ice pa ako. Daliyon yung nanahali, sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikit ang sariling atin.
21: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
24: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagbalitok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
26: Yes.
24: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
26: 30 over 80.
24: Tapos, pero may nagpapablood chem.
26: Yes.
21: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
24: Anong pangalan mo?
27: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kaya tuso, kukulong.
24: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
27: 160.
24: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
27: Apat na beses.
24: Anong makulog? Tulak?
27: Makulog.
24: Gari ano?
27: Mag-auson.
24: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
27: Nadali naman nagparakulog.
21: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside 5 Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagalog po yung Tigong Camarillo, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmin. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
21: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
24: Ano pong pangalan mo?
3: Maricel po.
24: Anong mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
24: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
24: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yung po yung minced coffee.
24: Anong unang na gumaling sa'yo?
3: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
24: Yung pagtulog mo?
3: Mahapaganda na po.
24: Ha, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
21: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
24: Ano pong pangalan? Alan mo?
3: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
24: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
24: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Minced coffee.
24: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
24: Wow, yung pagtulog mo?
3: Maganda na po.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
21: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
24: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
5: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
24: Mataas lahat.
5: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
24: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
24: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
24: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
24: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
24: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
21: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
24: Nanay, anong pangalan mo?
6: Milan Cruz Clemen. Medyo matangrayan na lawas ang mga kamot, ang higit ang tuhod.
24: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po. Maray
24: na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
6: Maray ang lawas ko ay garo. Pagturo ko pa, okay naman po.
24: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Hindi mo po.
24: Maayos na. Maray su kape?
6: Hindi po.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Nanay, anong pangalan mo?
6: Milan Luz Clemen. Medyo matanglayan na lawas ang mga kamon, larduhod.
7: Simula po pang nag-inom ka pang supplement po, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
6: Maray po. Maray
7: na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
6: Maray ang lawas ko ay garo.
7: Magaan?
6: Magaan.
7: Pagkaturog mo?
6: Pagturog ko, okay na lang po.
7: Ayo, sa pag-CR mo?
6: Ayun
7: po. Maayos na. Maray so kape?
6: Ayun po.
7: Ayun.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Comfortable po bilas po.
7: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
7: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
7: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
7: Okay na?
8: Okay.
7: Wala na?
8: Wala na.
7: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
8: Iyo.
7: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iyo.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ano ang patotoo mo sa Nins Juice sa aki mo?
10: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po yung Nins Juice.
7: Dati ang grado niya pira?
10: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Naglockdown. Nagbiglang nag-honor.
7: Hindi. Nagkaigwa siya ng mga ano o honor.
10: May social 89. Nag 92. Tapos ngayon with honor siya.
7: Tapos healthy.
10: Oo. Yung pinagtaba man eh. Siya siya magkakan.
7: Active.
10: Oh, active. Tsaka,
7: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Si Rene Garena. Nakuha kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alang kawan ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Bigay salamat po.
21: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
21: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako si Ronnie Cagasol, Subang City. And
9: may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpes ang blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
11: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
15: Hello! Hello, Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
16: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Kaday pa man ako nagam maintenance ko na high blood pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko. Nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
11: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
17: Anong pangalan mo?
18: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
17: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog kang kulog?
18: Hindi na po talaga.
17: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
18: Mag-1 month lang po.
17: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
18: Parang matutumba po ako dati RQT.
11: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
28: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
29: Nagkaroon po siyang PCOS.
28: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
29: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nin.
28: Lumiit ba talaga siya?
29: Okay.
28: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
29: Opo, monthly na siya.
28: Oh, naging normal na dahil sa Nin's fit and beauty.
11: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
28: Tay, itong sakit ni mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko, sa loob kiperambulan.
30: Kiperambulan ito.
28: Tapos nagpa-blood chem ka?
30: Hmm.
28: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
30: Clear na gabus.
11: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside
0: Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
24: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
4: Ito, ito yung maestra po kong auntie ko.
24: Mapabaak na
4: po. Tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
24: mga bukol.
4: Bukol.
24: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
4: Opo.
24: Ano sabi sa imo?
4: Ano niya, ma'am?
24: Wala ng bukol? Oh, grabing pasalamat sa imo.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
24: So, anong yes, pangalan mo?
13: Si Dab po.
19: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayuni na. So tula ako talaga, pag-bloated ako. Then, nagsali talaga sa part.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
20: Pare, yung pumima ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng yung na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
23: Ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinidubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood akong makikita.
24: Tagal na yan?
23: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drop, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes
24: ko. Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
23: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drop.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!

0: And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Isidirio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ming's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
4: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginam ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Pukmi, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi nagturoan niya ngayon nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawakin ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
4: Oo, kuyusos na siya.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanyario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
1: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
5: Hindi pa ako nakainom. Film akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
1: Day ka nabiganaan magkaon.
5: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa... nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lien's Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako inatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ming's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libre puring bigas sa bawat

0: pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nims 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nims 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Pari, natagaro mag-ripon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka sa banggi. O, saka ang gilibo mo. Di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatana bad trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
3: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NIMS Manila Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Manila Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: 48, 49, 50,000.
4: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
6: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kutse.
4: Ha? Kasaalan niya na gum. Baka makasuhan ka.
6: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita mo sana nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini, bahala ka. Kayan.
4: Ay, habo ko. Dipisil niya na gum. Makaligtas ka man sa Leia, pero bako sa mata kan Diyos.
6: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may panibay.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apo? Tano ang ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba gano'y? Lata? Iyo? Ay, phone ako kaya sa dayo ka.

0: Hello. Sinsay po ini.
1: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
0: Oh, Madignal.
1: Buddy, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga ngaking nagaro. Habo magdalagan ka na auto ko. Di ba at makadigdi ka?
0: Awi yun. Okay, Buddy. Padyan ako.
2: Buddy, congrats. Sa wakas, nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may buhay.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako.
1: Oh, natano, anong namatayan mo?
0: Indaman kayo ni Doc, maluluya kay about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As in, hindi ako nananaturog.
1: Ay, yung gayan, sinto, mas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Doc? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Meads 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
4: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
5: Honey, ano yung pagpaparalista mo dyan?
4: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na daikit ang imbitado. Dangan, nag-order na ako ng duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
5: Ha? May kurta ka?
4: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
5: Sus Mariusip ka. Di ita pa honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayo man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nang kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Sir, para natabi, kunin po subay.
1: Guys, walat kan pa sa hero subags. Nawalat mo po subag mo sa tayo.
0: MG, mong bag
1: lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Thank you talaga. Uragon ka.
2: Gun, tataramon sa Bicol. Nabuot sa bihon, unatibay. Mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may paninindugan.
3: Bicolano, sakaan, kita uragon.
2: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Tan nagsasuli kan sa munyana ang padusang balik ing kapabay padagos init kang kinaban. Huli ka ini naglalantig nagdaturan pa pag asinibapang mga naturalidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susaim agad ning kapatasamong mga kasalan, ang samong asin mga pagrugaring mga kalamidad, nagbuhan ninta ang tabayan na lang nangangaipong kagunoyon, bihim mo kami, Nuestra Señora de Salvación, Salvación.
1: You have been listening to Station Bulacan 7FM Uragon, a commercial right transmitted as authorized telecommunication with

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Uragun, Sabado OPM.

0: Magbulag na kita. Iyo, maray man basta iwalat mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
5: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang.
5: Ooh.
6: So sabi ko, i-try natin yung ano, Fit and Beauty ni Ma'am Min.
5: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: alam. Tumot ka naman, Smina, gayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: So, ano yes. Pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayuno na. So tula ko talaga, pag-bloated ako, then nagsalit talaga, papa.
3: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Excellent. Ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragon.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron na akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Una kitang siluyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, niyapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Kung mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza. Tagawin mo yung tigang kamarina, sir. Namatay ko po sa mata ko. Dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na isang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
7: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Hey!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
10: halo-halong Pinoy favorites dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

pali, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pali, sukat tibahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O saka nag-gripo mo. Di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulis ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito na nakagawang kantaman ako. Hindi natatanabadrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello nanay, anong pangalan mo?
3: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
2: Mataas lahat.
3: Oh. Yung ano pa, cholesterol.
2: Maganda ba ang detox?
3: Opo.
2: Dati yung creatinine mo ilan?
3: Dati 153 yata.
2: Oh, ngayon ilan na lang?
3: 141.
2: Dati ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
2: Ngayon ilan na lang?
3: 11.
4: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Yan ang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbon.

0: Oo.
1: Tamang narinig ninyo.
0: Mas pinahaba.
1: Mas pinabongga.
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
1: Mas marami pang araw.
0: Mas marami pang entries.
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mark,
0: todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iphone ako kaya siya tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge. You're listening to 90.7 Radyo Urako.

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol.

0: Kubikol.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Aldaw na naman kita nin Sabado. Pecha 22 na po, God presenting bulan. Mainito nun. Salamat Lord, tatibaan lamang malawos na ang mga pangarap mi sa aga. At tabata sa agang Domingo, may labi ka importante kaming kumbaga gagibuhon. Diyan sa may party kan tower site.
0: Kaya
1: tatibaan lamang mapangyari na.
0: Isuriya.
1: Sa pangarabukan mga diuragtang kongresista, sa pangano di Congressman Attorney Former Yorme, Alfredo Pidu Garbin Jr., sirimani Congressman Attorney John Almario Chan, asin gabos pong mga pag-iriba, staff, personnel, kan Akubikol Party List. Inipuliwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. And taon-taon sa nama, kasabay ang taman ang diuragtang pag-iriba, partner sa programang ini, si Sally Luces, also known as Firefly Winter.
2: Good morning!
1: Kaya naman po kamang party kan Kabikulan sa anong na provincias kan rehiyon. Udig di sa Albay, dyan sa provincias kan Camarines Sur and Camarines Norte. Sa Sursogon, sa mga islang provincia kan Masbate and Gatando Anes, good morning!
2: Good morning!
1: Baguan ka,
0: boss.
1: Ipaisi ko muna sa inyo mga tugang ang mga sabi ka ni Ganap. Itong mga nakarang araw, baga ano ang mga gibo naman kan Akubikol Party List. Tangani pong panagos pang mamatean kan mga kababayan ta. Ang sabi ka yan ipagpadaba. Pinanginotan po kan Tesda Bicol, katuwang po ang Akubikol Party List, ang training induction program para man sa AI prompting, as in data gathering course kan Agosto 18, dyan po sa STI Legazpi. Maabot man sa 125 mga scholars, gikan po sa 5 batches ang nagpartisipar sa nasabing programa. Tulong batch para sa AI prompting, as in duwang batch para man sa data gathering. Pabayad po naman ka nasabing programa na mapatalubo ang digital skills kan mga Bicolano, as in matawan si Danin mas dakul na oportunidad sa trabaho, as in kabuhayan.
0: Bicolano, ako Bicol!
1: Nakisumaro po ang ako Bicol Party List man sa pagpagpagirumdum sa buhay sakripisyo, as in pamana ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kasudma. Ang sa iyang isog asin paninindugan para man sa demokrasya, kalayaan asin diretsos kan lambang Pinoy, ang panagos na nagsisirbing pagirumdum sa importansya, kan pagkamot asin pagmakulog sa mga namamanuan.
0: Sinda kita.
1: Liwat pong nakaresibin in libreng pamahawon ang nasa 1,287 pasyente, mga bantay, medical workers, volunteers, asin ipapang nasa BRHMC, gigan po sa Akubikol Party List. Pwera po sa palugaw asin bunay na nauman si Danin mga tinapay bilang dugang na ayuda. Kani po makaraw sa gabat na namamatean kan mga pamilyang may mahal sa buhay na yaon dyan sa hospital.
0: Sa kuyang tataramon, igwang tiwa.
1: Nagkalimang binibisyari po gikan sa barangay Amparado, San Jose, Flor de Lis, San Antonio. Asin kabugaw sa Milaor, sa probinsya Tabi kan Camarines Sur ang nagsirarum sa Padyak Ascenso Training kan Akubikol Party List bilang pag-aandam sa sainang bagong oportunidad sa kabuhayan. Tinukluan man si Danin manunungod sa food safety and handling, operational guidelines, tamang pangataman kan sa inang kabuhayan, as in micro-entrepreneurship mindset. Sa tabang kan 6-in-1 Corporation, panagos sa pinagbubusol kan Akubikol Party List ang Padyak Ascenso, bagusan na para sa sainang kabuhayan, kundi para man sa futuro kan sa inang mga kapamilya.
0: Sinda, Bicolano kita, Bicolano ka.
1: Formal na pong pinag-inaguraan as in ipinag-turn over ang bagong duwang palapag na building na may 8 classroom.
0: Kita.
1: Yan po sa Rawis Integrated School sa Barangay Rawis, kan siyudad ni Legazpi.
0: Oh.
1: Nakisumano sa nasabing seremonya si Akubikol Party List Congressman Alfredo Pidu Garbin Jr. Kasabay po naman si School Principal Romel Bachiller. Mga paratukdo asin mga representante gikan po sa DPWH, DepEd asin lokal na gobyerno. Tinawa doon man ni Attorney Garbin ang importansya kan edukasyon bilang panlaban sa pagtios. Pudgaya nanuga siya na panagos gigibuon ang mga esfuerzos kani kurug pang matuwangan ang mga pangangaipo kan mga kakian asin kombinasan urugan mga estudyante na magkaiguanin marhay na puturo. mga tugang sa oras ng 10 minutos o 11 minutos pa. Antes po ang alas 8 ng pagkaaga. Taod-taod sana ha. Antabay lang po kamu, huli kan may mga bago pa kitang dapat maunabihan.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Wide.

0: Saktong 10 minutos po ang dance ang alas 8 ni pagkaaga.
1: Good morning!
0: Sige, balik na po kita sa itong bagong istorya na sa linya na lumot ang mga pag-iriba. Kumusta ang tamuna ang pinakamagayon and di siya nakared. Ako ang nakared mo niya. Nakatutog po mo niyan ang diurag ng mga pag-iribata dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Ang masunod na kapitana kan Barangay Victory Village. Ang ina na talagang sabi ni Kagawad Ramir Bahoy. The best ngayon pa. Ang mga ngayon paparoon si Mama. Emmy Abunda Bahoy. Manay Ems, Marina Agatag. Yaon man si mga pag-iribata dyan sa Banuaan kan Santo Domingo Albay. Sa pangenot ni Ate Marlene Yanzon. Watching and listening all the way from San Andres, Santo Domingo, Albay.
1: Good morning!
0: Nakatutok man ang Familia Diana and Familia Mular Jacob dyan sa Barangay Gabawan kan Banuaan po nin Daraga. Marin agatabi sa ito.
1: Good morning!
0: Especially kay Manoy Joel, dangan kay Ate Marlene, kay Manoy Ernie. Marin agatabi sa ito. Gabos pong mga taga Albay District Public Market. Mga stall owners, si Manoy Joel, si Manoy Renan, si Manoy Edna, dangan si Ate Teresa, nakaantabay man.
1: Sarik sa Diyos, pag tinarabangan ang kaipuhan.
0: Anong ginagamit mong pabango, kapatid? Parang masyadong masakit sa inong ko. Mukhang pangmayaman ba yung ano mo?
2: Clinic Happy to.
0: Ah, sige. Ano yung pangmayaman?
2: Mm-mm.
0: Kaya po na, medyo nisa na yung mga, ang nostrils ko sa may pangmayaman ng mga pabango.
2: Kapatid, wag mong isisi sa pabango kasi madumi ang opisina mo.
0: Jokes! Yan ha, hindi giniyan mula sa bibig ko ha, narinig mo. Oh, sisi mo yung, best friend mong technician.
2: Oo, kasi yung watching mo, nandyan, ang layo nating dalawa.
0: Jokes. Ninaamoy ko talaga, kapatid.
2: Hindi. Ano ang pabango ko, kapatid? Yayamanin. Hindi man sa pagmamalaki.
0: Sinabi talaga, yayamanin.
2: Hindi ako nagagamit ng mga matatapang na pabango kasi nga, may allergy baga ako, kapatid. So, I'm very,
0: sensitive.
2: Very sensitive. Mm. Tapos, mamaya niyan, mag-hatching na ako ng mag-hatching. So definitely, yung hatching mong yan, galing yan sa keyboard mo dahil hindi yan nalinisan. Yung alikabok yan.
0: Jokes. Ako, wala akong sinasabi ha. O yan, nasama na din.
2: Anyway, hello mga kaalitap-tap. Ako yung napapasubo kasi pagka may pagkain na ako nakikita, gusto ko nang kainin. Ayoko na patagalin kasi sayang ang mainit baga.
0: Sarap talaga.
2: Hmm.
0: O yan, anyway, kabutin.
2: Sarap pag mainit, tsaka itong kape, namiss ko talaga. Kasi dati...
0: Matagal kang hindi nagkape.
2: Matagal akong hindi nagkape. Kasi dati, may ininom ako, kapatid. Tapos naka 2 weeks na yata ako. Tapos nakalagay doon, bawal ang kape, bawal ang soft drinks, bawal ang tea, bawal ang...
0: Anyari nga, anyari.
2: Kasi yung sa ano, sa dieting, baga. Diet.
0: Pinaalis sa'yo ng doktor?
2: Tiningnan ko yung contents. Nung one time, sabi ko, baka pwede naman ang chocolate. Bawal din pala. Kaya sabi ko, stop ko na nga ito at stop ko na nga ang kalokohan ito at di naman ako pumapayat.
0: Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi.
2: Naka 2 weeks na. Wala pa din. Alam mo, natutuwa ako kay Ma'am Emmy Abunda Bahoy dahil consistent ito si Ma'am.
0: Ay, oo naman. Araw-araw yan nakaantabay
2: na
0: siya.
2: Na laging nakikinig sa atin. Laging nanunood. Tapos lagi siya talagang Ma'am, paklaim mo dito yung tinapay. Maya lang, babalik si...
0: Punta ka rito, may tinapay ka. Mm-hmm. Kagawad Emmy Abunda Bahoy.
2: Apo, pakuha mo na lang kung nakikinig po yung
0: Kahit sino dyan sa kapamilya ni...
2: Pakuha mo lang po dito kay Papa Rod. Iwanan ko na lang po.
0: Uy, by the way, kapatid, alam mo, kinulang yung last Saturday mo?
2: Kinulang ba?
0: Ang dami nagpunta dito.
2: Oh.
0: Dito to talaga. Tanungin mo pa si Manoy Joko.
2: Talaga? Wala.
0: Totoo yan. I promise to God. And I swear to God.
2: Sige na nga.
0: Hindi, kasi nga, di ba kala ko nga, walang magkiklaim na. Kasi, maya-maya, may taga. Imagine, even from Biga, nagpunta lang dito.
2: Talaga?
0: Nakabisikleta. Sabi ko, Narinig mo, kuya? Oo, ngayon, kala ko, hindi na ko aabot. Meron pa bang ngayon, kuya? Meron pa niya. Bigyan mo na ka, kuya. Kasi imagine mo, from Bigaa, nang bisikleta lang at nakikinig sa atin.
2: Sige, dalawa na to, ano. Kasi sabi ko kay Kong Lee, pababa siya ng ano, tatlong crates dito. So, 8 times 3, kapatid.
0: That's about 24.
2: So, 24. Mamimigay tayo 24. Sa 24 na listener natin. So, si...
0: Lang, kapatid, if I were you, huwag naman kasi daldalawahan. Isa-isa lang. Isa-isa lang.
2: Sige, isa-isa lang. Kaso yung pamasaya,
0: pero
2: yung
0: mga
2: malalayo, eh?
0: Like yung mga tibigan na dalawa. Pero like adami nag-claim from Bitaano tsaka dyan sa Washington.
2: Pwede na yan.
0: Isa lang kayo. Pero kung bawa nga nasa boundary ka na ng Legazpi, Bigaa ka, Santo Domingo, medyo alanganin.
2: Si ano, Robles Sunya sa Bugtong din siya, nanonood siya sa atin. Sabi niya, good morning,
0: thank you.
2: Sis.
0: Salamat.
2: Nanonood din sa atin si Carlo Estoliosa. Cliofe, hi po Madam Firefly Winter. Shout out po, watching from Tiwi Albay po. Si Rudy Candano po, nanonood din sa atin. So pakuha na lang kayo dito ng ano, tinapay. Ikaw din Sir Rudy Candano, kuha na lang po dito ng tinapay sa kahit ano. Dito lang po sa Radyo Oragon. Hanggang anong oras?
0: Hanggang alas 12 lang ng tanghali.
2: Hanggang alas 12 lang po ang pag-claim.
0: Wala naman nangyayari dyan sa sinasabi ng alas 9.
2: Sabi ni Sir ano, Rudy Candano, thank you ma'am for always assisting me. Sige, kuha ka po dito ng bread kasi kailangan mo po yan para sa iyong recovery. Si Sir Eli Pabilonia, good morning. Sir Eli, punta ka na din dito, pakuha ka na ng tinapay. So, bala na niyan sa inyo si Papa Rod. Kung wala kayong pamasahe, humingi na rin kayo kay Papa Rod. Si DJ Papa Sam, Ronald Tatauan, shout out po ma'am, I'm here sa Miyako Hotel Legazpi. O punta ka dito sa Radyo Oragon, Papa Sam. Kunin mo ang iyong tinapay dito kay Papa Rod. Tagamasbati baga ito si DJ Papa Sam. Sa Wow
0: si
2: Smile
0: ano?
2: Ng Masbati. Nandito daw siya ngayon sa...
0: Akala ko spirit si, ano, si Sam.
2: Hindi. Dati siya sa... Ano, yung... DYME. Tapos ngayon, nasa Wow Smile na siya, Masbate. So, punta ka na rin dito, DJ Papa Sam, ha? Malapit lang yan dito, di ba, yung Miyako Hotel, kapatid? Lapit lang yan dito.
0: Hindi
2: sa...
0: Hindi Miyako Hotel Miran!
2: Hindi, nakalagay O at Miyako Hotel Legazpi. M-E-A-C-O. Saan yan?
0: Dito sa amin, yan?
2: Nandito daw lang siya. Nasa Hotel Legazpi lang siya.
0: May Miyako Hotel ba Legazpi?
2: Oo. Saan part yan?
0: Saan part yan, Papa Sam?
2: Papa Sam, punta ka na lang dito. Claim mo ang iyong gardenia bread kahit walang palaman.
0: Masarap. Mm-hmm.
2: So, medyo madami-dami yung naibigay. Kaya sabi ko, bigay na lang tayo dito sa Radyo Oragon para napopromote din natin yung products ng gardenia, like yung kanilang Happy Mimi Goreng na napakasarap at ang kanilang masarap na kapeng Coffee Smile. Kaya kung bibili po kayo ng mga kape, bilhin nyo na po yung nakakatulong sa ating mga kababayan, like products ng mga ng gardenia, yung Happy Mimi Goreng. Talagang masarap yun, yung kanilang cheese flavor, yung kanilang hot and spicy, at yung kanilang regular na mi goreng na fried noodle. Diba kapatid, masarap naman talaga.
0: Ay, oo.
2: Oo.
0: Kaya talaga walang palaman. Pero kung may palaman, mas malalong sasarap.
2: Oo. Lalo na kung pinapartneran mo talaga ng tinapay. Siyempre, magkakape ka yung Coffee Smile na kape. Kasi meron silang dalawa, yung latte at saka yung mocha. Napakasarap talaga. Pwede
0: mabenta
2: rin yun
0: yung,
2: sa mga bata.
0: Mi goreng nila, mabenta.
2: Mabenta ba? Naubos na yung sa'yo dyan?
0: Oo, susunin mo lang inaabot ng dalawang tatlong araw yan, tama?
2: Oo.
0: Pinagpiestahan ka agad.
2: Talaga. Sabi ni ano ni... Tapos na daw sila mag-breakfast, Novotel. Sa Novotel. Okay.
0: Oh, yung Novotel. Alam ko.
2: Oo. Sabi ni ano ni Carlo, hindi ko masyadong nabasa. Sabi sa akin ni Carlo, daw?
0: Sino yan? Si Cleofe?
2: Oo, yung ating ano.
0: Katie. Di ba, finalist din yan?
2: Sabi niya, ako po, madam, from Tiwi Albay, ibigay na lang po natin sa mga Tagiligaspi po. Yung
0: naman?
2: Po dyan, yung mga listeners po natin dyan. Oo naman. Thank you. Oo, yung sa kanya daw, ibigay na natin sa iba. Always keep safe and God bless po sa mga nag-aantabay po. SM, yan. Ayan, balik na tayo sa ating mga, ano yan, kapatid? Ano patawag dyan? Mga usaping...
0: Mm-mm. Kapakipakinabang.
2: Near LCC ang Miyako Hotel beside Novo.
0: Ah, okay.
2: LCC.
0: Oh, dito, dyan sa sentro yan.
2: Mm-mm.
0: Kasi wala naman ditong LCC.
2: Oo, alam mo ba dito papunta sa Radyo Oragon? Sabi ni Chrissy Mendoza, morning po ma'am, Sally, pati ang pati SM Road ay Kibi Part List po, hingi tinapay. O, punta ka na lang dito, Christy Mendoza. Saan ka ba nakatira? Christy.
0: Uh-uh.
2: Bigyan mo yan kapatid ha, yung lahat ng nag-comment sa atin. Bigyan mo yan.
0: Basta lahat ng ano nakikinig ngayon, ito na lang. Yung pinakamalapit lang ha, kasi ayaw na namin ma-burden kayo ng pamasahe. Yung pinakamalapit dito, anyway, we're giving away like 24 pieces of loaves of bread mula ho sa ating sponsor, ang Gardenia Bakeries Philippines. Punta na lang kayo ng istasyon dito sa Radyo Oragon. Kami po ay matatagpuan dito sa bandang Tahaw Road. Kung kayo ay pamilyar sa Pag-ibig Building, nasa likod lang ho kami niyan. At in between na Pag-ibig at saka 7-Eleven Convenience Store. Pag nawala ka pa, ay hindi daw namin yung kasalanan.